0: nit dana ñëw sama gannaaw koo xam ne nii mbooleem xeetu li ko gi njëkk ak gi mujj moom la ko yàlla jox, kooku moo defar kii ñuy waaj a wax, kooku mooy yaakaar
1: muy sëñ muy Cheikh Amadou
0: muy Cheikh Amadou Al Khadim. Waaw, dañ ci tënk tuuti soog a ñëw ci sa laaj bi.
1: Ndax moo waral lépp.
0: Waaw, ndax moo waral lépp. Ba tax na bu ñu bëggee sëñ Mor la ko neex, bu fekkee dañu seet la ko neex moom doo génn sëñ Touba, léppam sëñ Touba la. Sëñ Touba moom moo feeñee ci Mbacke ci wayjur yu tedd, Soxna Diarra Bousso ak Mamour Anta Sëli. Ma nga feeñe ci Hama Saraa junni at ak ñaar téeméer ak juróom ñaar fukk gannaaw gàddaay ka. Tegtal biñ ci am boo xam ne bu gàtt a gàtt a gàtt la, ñu wax ne Cheikh Omar Fouti yu ñëw na Mbacke ngir juddoom gi. Dégg ci koo xam ne nii sëñ Jatara mi ngi nga xam ne moo yoroon Daari Kaamil ji ci waxtaanam wax ne sa damaa toog ak sëñ Moussa Ka ak sa turandoo sëñ Modou Lamine Diop dagana ñëw na leen dama leen di laaj ci comme nii nga def nii rek ci waxtaan ci xam-xam ci moom nag li waxtaan bi du génn sëñ Touba. Fan la sëñ Touba gane àddina? Sëñ Modou Lamine Diop dafa tontu ne ko Njala mi ngi ci diggante Dala ak Ndula fa la sëñ bi gane àddina, muy foofu ñu wax xuru Mbacke. Mu ne bi mu daaneelee sëñ Moussa Ka ne ko Cheikh Mouhamadoul Amine laysal amru hakasa, mbir mu du noonu.
1: Ko wax loolu
0: sëñ Moussa Ka moo
1: tontu
0: loolu. Waaw, sëñ Jatara wax lii mi ngi ci waxtaanam bu dem ci kii mi ngi ci waxtaanam.
1: Waaw, moo ne ci diggante Dala ak Ndula.
0: Waaw, loolu la sëñ Modou Lamine Diop tontu.
1: Sëñ Modou Lamine Diop
0: moo tontu ne ko Njala bay na Dala wa Ndula ci la Njan nekk, muy foofu ñu wax xuru Mbacke rek ni ma la ko mën a misaal. Ba mu daanee lee nee na sëñ Moussa Ka moo tontu ne ko Cheikh Mouhamadoul Amine laysal amru hakasa, mbir mi du noonu. Ana luy sama tegtal man man kii man Cheikh Moussa Ka. Sëñ Mbacke Bousso moo ma nettali ci lamiñam. Ne ma Serigne Touba moo ma téye ci loxo. Ne ma Mbacke Bousso na nga seere ne fu dut Touba Mbacke Bawol moo ma ko gënal. Mbacke Bawol laa gënee àddina. Mbacke Bawol laa njëkk a tagge yónnante bi. Mbacke Bawol la ma Cheikh Omar Fouti doon seet see. Sëñ Jatara ne biñ daanee lee man leen ah man de yokk ngeen ma laaj. Ndax xam naa tagg yónnante bi, xam naa gënee àddina. Waaye seet si Cheikh Omar Fouti de am naa ci mu lënt. Mu ne sëñ Moussa Ka ne bërit naa ko maala ma maala ci mën a wax lu leer nañ ñi. Cheikh Omar Fouti agoon na ci maqaama moo xam ne nii defe na ne ci kaw suuf kenn féetewu ko kaw. Mu laaj mu tëdd laaj boroomam, mu defab laaj laaj boroomam ne ko xanaa fi mu toll de maa nekk ca kanam. Suñ borom xamal ko ne ko kay moom jamono. Da ngay laaj ba xam yaay borom jamono. Waaye kay moom jamono noo xam ne nii kenn mësu ko koo moome. Kon day wane ne ku ko mas a moom rek dañ la koo dénk. Ka kay moom noo xam ne kenn mësu ko koo moome. Bàkkata lay feeñ jamono. Danaa mën naa laa cee jox tegtal boo demee ba ca béréb ba danaa la jox tegtal ba ne la kër gi ci kër gi la nekk. Comme li la sëñ bi Bakata Mubarakan wax da li laalime na moom mu daal jàpp ne Màkk lañ ko war a wax. Lii waxi sëñ Jatara nii la ko waxee. Sëñ Jatara jiite na Daari Kaamil
1: yi Touba yi yàgg yàgg yàgg sëñ Jatara ko siiw la jàpp naa ñu bari xam nañ
0: mooy bàyyi kii yor kii sëñ Moustapha Jatara.
1: Waaw
0: mu yàgg na moo dem taawam. Mu ne mu dem ba Màkk. Mu ne ajeem googu mu doon aji bokk na ci li tax mu dem li boroomam ne ko boo fa àggee danaa la xamal kër ga mi feeñ jamono. Kon Bàkkata la ko wax nag mu jàpp bi Bàkkata ba Barakan ji mu daal jàpp ne foofu la. Ba mu demee ba Màkk nee na dem defee ay ajam ba noppi laajaan na boroomam laaj ba mu ne ko Bàkkata ga nga bàyyi ci réew mi nga jóge la. Bàkkata ga ca soowu la doonu gi ci xam. Bàkkata ga ci soowu la doonu gi ci pepp. Waaw ba Mbacke moom ñëpp xam nañ ne. Daal di xam ne kon Mbacke Bawol lañ ko wax. Mbacke Bawol Bàkkata moo doonoon tur.
1: Moo doonoon tur.
0: Marché bi Sëñ Fallou defal Sëñ Mamour Diarra. wane ne Mbacke Bàkkata moo doonoon tur. Nee nañ mu yàkkamtee ñëw lool. Bi mu accès ba duggaat Sénégal. La mu njëkk a def mooy dafa daal di yónnee ne dafa daal di waaj ne Mbacke la jëm. Wax nañ ne bi mu ñëwee ba toll fii Baghdad war a nekk tey. Wala soriwu ko. Foofu la mu jëf fanaan. ba mu fanaanee waxe yónnee mag yi waa Mbacke yi. Na leen nañ ma seet si. Nañ ma gàttandu si. Ci gàttal rek gannaaw.
1: Gaaw man nga.
0: Waaw léegi nañ ma gàttandu si.
1: Am solo la.
0: Biñ ko gàttandu see. Wax nañ ni kër gañ ko njëkk a dalal ab diir la fa def. Daal di génn ne fa sama borom waxoon du fii. Nee ñu daal koy dalal geneen kër. Diir bu gàtt mu génn dem ca too kër ba. Laajal borom laaj ba. seigne jattara neena dafa boromam daf ko xamal nako seigne Moussa daf nako boromam daf ko xamal nako da nga lajone ba xam yaay borom jamono ñu xamal na la borom jamono ñewugut kay mom jamono no xamne ni kenn musu ko ko momé te bu ko momé jamono

0: dootul génn loxom ci dëkk bii nga nekk ci kër gii nga nekk ci dëkk bii nga nekk ci at mii nga nekk fi lay gañaat wax na ne ci at la des ci at mel na moom donc moo fa feeñ ci moo fa gën a den moom sëñ mag bi mu ne bu fekkuna téeméeri góor gane na fa sax danañ xam ne kee la doon
1: wax
0: kon Serigne Touba mooy borom jamono ni mo li mu def ci jam manam ci gàttal nag buñ ko doon tënk ci ay mbiram fii ñu nekk nii ci réew mi liñ fi xam mooy tariixa Khadir ya fi nga xam ne fa la màqaam yem Khadir yaa fi nekk ak Tidiane yaag Sasali ah ñii fekk nañ waa kër genn wàll gi genn wàllu réew mi rek bu la neexee nga ne ñëpp ci Ahmed Tidiane lañ jokk lépp ci maanaam genn lu bëree bëri wet gu bëree bëri ci Ahmed Tidiane lañ jokk gi wet dem ci Cheikh Abdou Khadir Dieylani fekkuñte wuñu ak moom jamono waaye dañoo jàpp ci ku ñu jàpp ci ñoom ñun nag yàlla dañoo defal loo xam ne nii xamuñu ko ndax Cheikh Abdou Khadir Dieylani baax na lool wala kawe la waaye kii ñu doon wax am na cër ci boromam boo xam ne nii nee na lii xutta maa faaxe bi Dieylani alay ridwanu la say ahlaani kon la Cheikh Abdou Khadir Dieylani amoon jox nañ ko ko
1: dëgg la
0: tamam ta lii bima bi Tidiane faaxa wa kunta li ya bil faaxa wa kunta li ya bil marjaani la Cheikh Ahmed Tidiane amoon am na ko illa yaqutta maa bi abul asan faaxa bi xidmati nabil jasa nabi jaddil asan Cheikh Abou Assane Sassali jaddil asan ci sëti sëytna asan la bokkoon lañ ko joxoon tim nee na jox nañ ko ko
1: kon yor na yëf yi boppam yoo xam ne nii
0: ba noppi nag soog a yor yeneen yëf yi boppam kon ñun murid yi lépp lub xaarit am nañ ko ko yéene ndax la fa Cheikh Abdou Khadir tolloon ca daraje ca yàlla la wér doom lam ci am Serigne Touba am na ko ca Cheikh Ahmed Tidiane lam am ca tarikh lam am ca Salatu Fati lam am ca wér doom ca yoonam Serigne Touba am na ko da Cheikh Abou Hassane Sassali am na ko bu noppee nag mu am leneen loo xam ne kenn fekko ca loolu moo di dégg naa ci benn waxtaan kat bu mag mu wax ne am na ci jëm borom xam-xam yi ñoo xam ne ni ñi jamonoonteeg Cheikh Ahmed Tidiane lañ nee nañ bi ñu koy suñ borom di soog a jox Salatul Fatih bi muy wax nga ne lii nga xam ne boromam defal na ko ci am na ci borom xam-xam yi ñoo xam ne dañ ko bëggoon wax ne ko waaye yow xanaa kon sa wérdë yi muy Salatul Fatih ku koy jëfee yaa ëpp doole saaba yi nee na daf leen tuub leen ko xalaatu ko saaba yi ak ñun saaba yi ak ñi mel ni man saaba yaa ngi mel ni picc mi dàq naaw ci picc yi muy ñu koy wax përëntaan ñun ñu mel ni melantaan muy dox kon ñooñu li ñuy kawe te daraje waa réew mi kat nii ma la wax ci la jëm kenn ku ne la maa fi jéggi Cheikh Abdou Khadir Dieylani wala si Ahmed Tidiane doo ko fi dégg daraje waa réew bi fii la yem kii nga xam ne nag moo ñëw ci mujjug jamono gi kooku lañ mas a dégg moom dong lañ mas a dégg koo xam ne moom bëtt na ñii àgg ca ñooño weesu leen dem ba sës ca yëf ya te loolu moo ko waxal boppam xam nga nee nañ heureur mooy diw nee na waaye moo bind moom
1: dëgg la
0: kenn mënu ko kenn mënu ko di nee na
1: macha allah
0: surtout qaddimal mustapha misla anas sayidna anas ci saaba yi la bokkoon moom lañ mas a dégg mu ne ma mel naa ne anas mujj naa mel ci yónnante bi am naa daraje saaba kon muy misla anas surtout xaadimal mustapha misla anas ci liggéey bi muy liggéey yónnante bi dem naa ba am ci daraje saaba muy kan anas dafa tàmbale waaye yëmu fi daxaaf ne sama ren ju ne day gàccal sama daaw anas moom nga xam ne moom la Cheikh Ahmed Tidiane waxoon ne avant anas nga mel ni piccim përëntaan ñun ñii ñu moom Cheikh Ahmed Tidiane mel ni melantaan Serigne Touba moom lañ ma moo ne surtout Khadimal Moustapha mis la anas te anas rawu ci ndax anas am na ñeneen ñoo xam ne ñuy ko jiitu yoo xam ne Ababacar ni ñuy classé uloolu as mi Mohamadou Rasoulaye ne ca bopp ba Ibrahima topp ca Moussa topp ca Issa topp ca Nuo topp ca saaba yi noonu lañ leen di classé gannaaw Mohamed Ababacar ngay dégg Omar Ousmane Aliou Anas ak ñeneen ñi ngay dégg soog a ñëw sëñ bi moom bi mu ne salaamaaleykum rek mis la Anas la daal di wax mel naa ne Anas bim waaw ba mu xëyee rek ba mu laataa gont waaw ba mu liggéeyee ba daaw ak ren ak renaat fekkaat ko fa dafa daal di mujj wax ne naa jey tuhoo ngir tënk ko rek ndax ci sëñ Mor lañ jëm
1: waaw ci sëñ Mor lañ jëm moom koy waxtaan yi maa ngi la ko doon bëgg a wax sax maa ngi la doon bëgg a wax ne laaj bi dama waroon a laaj kon mooy Serigne Touba waaye yow dafa mel ne doon nga ci xaw nga nuru Serigne Mor ci ka doon yëkëti xasida ga mo ne ko bu mu fi jëm ndax junjung la jo xamne bur bañ koy tëggal nekk danaka xaw nga démé non
0: kon mo tënk ko mo gaaw
1: way dédét way dafa am solo dafa am solo ñi sétan rek mom ñoo ci am solo
0: té
1: yaakaarna li ngay wax it ñepp bëgg nañ ko dégg way man nga agalé rek ñu doga ñëw nak ci Seigne Mor Mbaye Cisse
0: ndax li may def rek mom birna mo né luddul Seigne Touba safuko
1: mi ngok lolo lo fofu nga tibbe waxtan
0: Seigne Touba safuko
1: ba tax yow
0: bo jogon bogo sakku ngeureumam setal la nga yakara mo neex Seigne Touba nga nekk ci ngir defa ngir ne man ko koy liggey le lolo lolay ngeureum
1: lolo am sa
0: kon nak ganaw ngeureumam lañ ci sakku teunk buntu babu
1: rek
0: najay do fi ajabe ni bi la si khatsetu bil muhtar kal jare ni ku ngeen ma sa deg mu wax lolo ñaan na yalla yalla maynama tanena bala ma ñaan suñu borom kat suñu borom da kay may ba nopi nako gawal ñaan ko nak bu doxale ci teggel ñaan na yalla yalla maynama mu jina mel ci yonente bi ne kër jaare ne Ababakar ak Omar nga xamne fañ den ci yonente bi ci Madina Ababa Muhammad ngi ni sallallahu alayhi wasallam Ababakar Omar mom daf na ñaan na suñu borom maynama melna ci yonente bi ne Ababakar ak Omar kël jaare ne la wax najeeto fa ajabani bi lasi khatsitu mu jina mel ni mom kal jaare ni khatitu bil muhtar melna ci muhtar ni kal jaare ni ñaari dekkando mi nga xamne fañ leen denc ci madina lañ leen denc nga xamne kon wessuna anas da dafa na assalamu alaykum daane melane anas
1: waaw
0: bam deme bam yag neena amna la ababakar ak omar am ndax melna ci yoonte bi ne ababakar agna fañ ag
1: fañ ag
0: kon ganaw anas mo melni pitti ni mako waxon ci
1: seenu
0: tidiane waxon ababakar ak omar mom ken du leen tekkale ken du leen waxale kon té li mbindam la do sa waxi ni jaay do sama waxi ni jaay do waxi kenn mbindam la kon Ababakar Omar melni mom doyna seuk doyna seuk yam way way yamu fa ndax jang nañ
1: mom kay da melni Anas sax doyon nab yam way
0: jeexna Anas sax doy mul ko alil baghil khadim ci inala maana ahbabtu rabbil alamin ki yoy da nga ci deg fa xamne ni neena mul ko alil baghil khadim jahalani asna khadim liman do fadlu yado wasanani fi qadami mul ko alil baghil khadim borom ngor gi nga xamne ni kayona kay xamne dendut ak dendut ak dara jahalani defnama asna qadim may ki gëna yëkëte ko ci mbolem ni liggeyal rasulullah kon fofu moy wanene wessuna ababakar ak omar ndax jahalani asna khadim khassatu bil muhtar kal jareni fi dafa ne jahalani asna khadim ki geuna yeketiko ci mbollem ñuko massa liggeyal
1: eske
0: kon fam ag mom la seigne musa wax musa ko waxon makam serigne touba amul khutba buñ ko wan way wax loxuma la tahlamu na serigne touba suñu borom mono dana bindu ba bindu lu ngeen xamul koku moy serigne touba khassatu bil muhtar ki jahalani asna khadim liman do faddu ni wasanani fi qadami wasanani fi qadami ñu ne ba nga xamé ne nak légui mel saaba yi dañu am ñu ëppulenté fi tollu sayyidina ali yang kay tek ci gënaaw sayyidina usman waye teewul amna ci barké lo xamné ni ababakar amuko omar amuko ndax lan way yutahirukum ahlal bayt way yutahirukum tatheeran dafa am leneen lum donné ci yoonte wi deret lo xamné ni lu ko ñé raw ci sayir ni amna leneen lum am luñ amut
1: luñ am
0: amna lum am lo xamne amuñ ko
1: amuñ ko deug
0: waaw Seigne Touba ci mukhadimatul amda deg nañ mune yusayruni kal ali wa sahbi sarmada mujuna kon bok ci kal ali ahlul bayt wa sahbi ak ci sabay kon bok na amna martabam bok ci ahlul bayt am martabam saba sabay moy ku dem ba passé ababakar ak omar wessu nga kon sa martabam saba kawena ndax da yusayruni kal ali min ci mukhadimatul amda muy ahlul bayt lolu ñu am amna ko ba gën ca kawé wa sa bi la sa bay lañ am amna ko ba gën ca kawé ñu xafaw doyna bi am bay wali xaa mu tek ci na wali xaa da sirran khaba an khairin muy bima amé li al sidna al yun am lu ëpp le ababakar ak omar am amna leneen lo xamné kudut yalla xamuko wali xaa da sirran yalla wamatal na mbor mo xabe khaba faduna an khairil muy kudut aji dund ji muy suñu borom
1: ci
0: eske koku
1: koku de du kenn
0: kenn koku du kenn kenn du mom koko du kenn kenn du mom koko nak bimu xasse ñew bimu ñewé lam def moy fepp lu bax newon mi wacc ci mom la wacc fepp lu bax newon seigne mor mi ngi gëna adina niñ ko mëna waxate saraha joju ñu waxon astaghfirullah mi ngi gëna adina bi seigne bi ñewé ndiarem rek bu lay xanga bi seigne bi ñewé ndiarem ba ci dewen sa
1: 1912 ba
0: 1913 lay
1: doon waaw ndax 12 la joggé xam nga ramu masiri ila jurbe la dal
0: l'assassin
1: xam moy 1912 waaw kon ci dewen sa
0: waaw ci dewen sa la gëna adina li ko yalla may ni tuddu di nelaw yalla may ko mom seigne touba nan kiyel lam daj ca mayomba go nga demone daj na fa lo xamne mburu mi daj ko ci talbe khayru khuruju lo ludut rocci ru lu ko gëna metti lu gëna lolo daj nako fa lolo moko may ci lolo lako yalla may li fa joge nak suñu borom may ko lo xamne suñu borom da ngay def li nga man lepp ba jeexal mu tambale nak nenañ du baye du jeexal dalay jox ba jox lolo lo jaa bam fa joge mu dem murtani mu tari gogo nak da don fep fo xamne ni lu bax warta fa nekati suñu borom fofu lako don joxe maye nak fofu da ngay deg mu ne yow mi jappé ne tukki bi amna num ko misalé ci digënté tukki be murtani gogo dafa don dajale mbollem lo xamni ni ndax diga seun jottaram mom wax ju gatt mo soñu fi mu wax ne amna dafa don baye serigne diw neena ko masna di beusel seun bu mag bi diko beusel guddi yaag mu ne ma ndax serigne yow de dañ ma la tuddé jox mala nit nak buñ la tuddé jox la ko war nga ko xamal dara ci sa bop ndax xam nga lima yor lan la neema lako ah mbacké ñun dañ la gis nga bax to gën fi raw fi rek ñu topal way xamul ni nga yor mu ne ko lima yor moy khutbani domba khutbani da daan wërelu waye bima joge ci geejgi dama dem ba murtani bu don garab manela fako suñu borom saxalon ma dem dindi ko dindi reen yak lepp ñoo saxal ci ko fi ci Touba nga xamne dara dootu nekati luddut dafa jaar ci sama loxo bi
1: eske
0: fofu nak mu ñewé nga xamne joge na ci yeen dañ wax ne bayam señ jassi cissé la tuddu wax nañ ne bi nga xamne ne señ bi dewen wala
1: nga xamne kon ñi ngi daar yi transition ñew ci señ mor
0: ñew ci señ mor
1: waaw ndax
0: da
1: nak
0: ba nga xamene ni mom mbollem lu wara bax dafa wara ci dafa day daal di ñew ci mom ndax deg ngeen ci waxtani señ Samba yi mu wax ne señ Mat Sakhir neena da wax joju wax ji ñu dañ ko dud wax waye ju mata wax la ndax neena señ Mat Sakhir da na leen wax ne de leen wax jerejeuf señ Touba ndax ci rew yi penk ya la warona gëre adina ndax bi may waji ñew señ Touba ak tuddu ben walu ci wetu penk gi ñoma don xaccio waye señ Touba moko ap dole motax ma feñ fi te bu dul war ak señ Touba yeen ñima yalla bolel nga xamne seenu ciir ci man la nek fuma nek da ngeen ma fa fek
1: ko wax lolu
0: señ Samba yi mo netti lolu ne bayam daan wax lolu
1: señ Mat Sakhir
0: señ Mat Sakhir may bayam neena señ Touba motax ma gëne fi adina bu dul lolu ci rew penk lay gëne adina ñi nge waji wax nak kep ko xamne ni don nga war nga don dara fa yalla rek ci mom nga wara bok bim ne ñewna dewena te mu ñew ndiarem wala ñaari at ci yeen señ jassi baye jassi cissé wax nañ ne ci fofu la fekk señ Touba
1: moy wayjuru señ mor
0: moy wayjuru señ Touba moy wayjuru señ mor
1: mor
0: bes waaw programme bi dana safano lol wax nañ ne baye jassi cissé pour nga xamne legui baye jassi dafa amona liko bolé señ Touba nga xamne nocci gi señ Touba di nocci nga xamne ne señ Touba namna momit gis fe def fe dara wara rocci la fa nek baye jassi wetum jambour la dekkon manon alcorane lol moy wayjuru señ mor li nga xamne mo daldi bindab kamil da def nak bu bindab kamil da kay weur wéccé ko bu ko wéccé ko ba bu ag ci lay dundu di ci jarignu bu ko wéccé ko rek né day daldi jëndat kayit tambali benen kamil waye ñeug gog mu ko wéccé ko ci lay dundu di ci dundu bu xaaliss bay bu ñeug gay jeex rek da fek kamil bobu ag mu daldi weur wéccé ko wat ko bindat benen amna bes nak mu bind kamil bo xamne bam ko bindé bim wéré diko wéccé ko ko ko gis rek da nga ne ko yow do agul fi ci cien waaw cien lañ ko mëna wax ndax bobu ñëwagun jaarim señ bi xam nga kon cien rek la mëna doon waaw bu ko señ bu mag bi gisoon de mom da alcorane jaral nako lu ne te lu mu ko jaral man nako ci mu ñëw fi señ Touba nek ci cien jollof bim ñëw won ke nuyo ñu ne ko ku ñu wax señ jassi ci moy nuyo mu ne aksi aksi daal señ bi nuyo ak mom pa noppi ne ko no tuddu mu ne ko jassi cissé Ibrahima cissé mu ne ko yaay kañ daan wax barama sa tour jitu la fi da nañ degg sax man alcorane mu won ko kamel bi won ko nako dama koy wéccé ko lima wax mom ci señ mor la ko déggé ku nek ni ngi koy netalé sax bari na wax waye na sama baye dafa bindab kamel dem diko wéccé ko ci señ Touba diko wéccé ko yalla dox mu dox ba ak señ Touba señ Touba xol kamel bi laaj ko lum koy wéccé ko mu wax ko ko mu dalal ko dama ko dalalé ba nga xamné ni guddi jotna mu wolo ko ba julligé ba nopi nako sax man alcorane dégg nañ ko lol waaw netalé li nga man ci alcorane mune mu tambali bakara fajar gi lata jot aksina minal jinnati wa nasi neena rungi wu ma ci bamu ci bat bi magale señ bi def nako ndiasse sak alcorane sak man alcorane leer na lol way nak amna luñ la ci bëgg dimbalé ndjarignal alcorane ak ndjarignal hadith ak ndjarign adina ak alakhirah ñun ñi ñoko mo ñi ñoko yo way yow de sa alcorane ji dañ la defal nga ci jarignu di ci jarignu nga ci jarignu di ci jarignu nga ci jarignu di ci jarignu fo de ko mu nako boori njambur kan mo fa gëna jégué ci sama talibé mu ne ko señ Massamba Diop Massamba su roy wuñu señ bi jël aw kayit bind ci Massamba Diop Massamba teralal ma koku nako bo agge nga bolé ko kamel bi jox ko bobu djébulo gu ci Seigne Touba mu jël kamel bi daldi dem dëkk bi Seigne Massamba Diop
1: Massamba mom commerce am rek la doon def ci alcorane waaw bind kamel diko wéccé
0: bobu bu ko wéccé ko tim day daldi jëndat benen kay tambali benen kamel ndax buñ ko bu ko Seigne bi laaje sax ag na ci nako alcorane ci lay dund alcorane ci lay dund bama wéccé ko kamel ci lay dund bala kamel ba jeex ma bindat benen alcorane lay dundé la ko wax bama né Seigne Massamba Diop Massamba daldi jël kayit wi ak kamel bi ko Seigne Touba jox jox ko ko Seigne Massamba Diop jang kayit wi Seigne Massamba Diop Massamba teralal mako ko amna fa bis ba delsi ñi né amna fa ñaaray bis ñi né amna fa ñettay bis way def na fa bis ba delsi néna bëb bu sét dana ko raylab gatt ci suba ge rayal ko gatt ci ngon ke ta lim ba nga xamné bis ba delsi na mu yëkëti kamel bi jox ko lam bëggono jaay kamel bi bu don ñett la bu don fanwer la ko bëgg jaay ñett témer la ko jox bu don ñett dëram la ko bëgg jaay fanwer la ko jox dama ko bëggono jaay daal jox na ko ko fukk yoon da nga xamne mom la don wéccé ko kamel bi baye Seigne Massamba Diop Massamba jox na ko daal kay délo kamel bi nak du ko daf na mu ne ko kay bi Seigne Touba bindu Massamba Diop Massamba téral woko kay do doyna ma sëkk may na wax nañ né bi ma lolu Seigne Touba mo koy xëccël bopam mom baye jaxé bi mi ñew xamut fu mu jaar ba mu ñewé ba aksi le señ bi nako ndax gis nga kamala yebalon munako waw num def ak yow mu netaliko wax ko fim jaar ak mom yep munako c'est firndel li manala won may borom alcorane ak hadith ak njariñ adna ak alakhiré lolu ci firnde ji la koko moy baye ndiasse nga xamne mom waye nak lam ko waxon tim ci lañu daal ñew muy dana la defal nga ci jariñu di ci jariñu baye ndiasse amul len lum ko wax lu man kay dama xamuton donc waaw waye yow mi kay dama la umpulé won waye gëna xamna la gis na la dama lay daal jox sama bop daal di jébulu ci mom diko bobu señ mo organé gu adina diko fekk ci yeen at wala touti lañ ci tek señ bi ñew ndiarém señ bi ñewé ndiarém mu wey difa ñew dir bu gatt ma tut rek dewen señ bi daal ka fay wo kër ge nga gis daara joju nga fofu daara joju ci ndiarém fofu la señ mo organé adina bay señ touba mo wara daara ja wo bay ndiasse ne ko na nga fi nek difi jangal alcorane ma deg ci lamiñu señ mo mu wax ne fi ma nek difi jangal alcorane fi ma nek sa kër gi Seigne Touba moko do don jox ko sama bay daf nako won na nga fi sax difi jangal alcorane bo fi noppé sax na fi kenen nek difi jangal alcorane xawma fenn ci kaw souf de waye fi buñ fi baye jangal alcorane dir ba gëna gatt adina yépp ñak jam lolu la bako bayam de reddal dara ji ba baye ba Seigne Touba de redd dara Seigne Mor jojo diko jox bayam lolu la sar tonté bay ndiasse ñu dem ca ba ca dewen sa Seigne Mor gané fa adina wax nañ ne bam gané adina ci dir bu gatt ganaw gëna adina mom li ci top moy daldi jang alcorane kon ci kanam Seigne Touba la gëna adina ñu wax sax ne ci sayer Seigne Abdoulat la masel waaw ben moy jitu Seigne Abdoulat touti moy mak Seigne Abdoulat touti ay wër ci sayer waaw baye moko jangal alcorane moko jangal xam xam ci ñi gona bokku na ci ñi nga xamne ni daan nañ yobbu seen manam daan nañ leen yobbu ci kanam Seigne Touba ñuy tari alcorane ñuy jang alcorane ndax dafa téle man alcorane lol ndax bo xolé ko xamné ni yaang né mi ngi gëna adina 1913 señ bi mi ngi wacc ab liggéey 1927 lol digënt fukkat ak ñett lay tollu fukkat ak touti lay doon kon bi señ bi joggé 13 ak 27 ñaata la
1: waaw bari wol dé
0: fukkat ak touti lay doon comme ñaar fukkat ak ñett dal digënt fukkat ak ñett ah da na wax né mag ñu bari bo leen laajeen bis bi señ bi joggé ndiarém gi di ñibbi Touba lum len fek lu bisub kérok lo xey mom Seigne Mor daan wax lolu ñu ci bari duñ la mëna wax ne la ci nangam la xey man de bisub Seigne Touba di joggé ndiarém di ñew Touba bis bobu xamna lan la xey bobu fek na neena mokal na bay bindab kamil mi ngi toll ci ya ayyuhar rasul balligh ma unsala ilayka min rabbika wa in lam tafal fa balaghta risalati wala yasfuku min nas neena ay jojula ma fek may bind ci bis bobu fofu la bind kamil bim don bind fofu la dalé ya ayyuhar rasul balaghta ma unsala ilayka min rabbika bi nga xamé ni señ bi ñeek ni jaram kon ko fukkat ak ñentam ci lolu ci fukkat ak ñent la fek na mu dadi num tudati mu dadi ak manam alcorane bay tambali bind kamil ba tollu ci aya jojo
1: jerejeuf serigne ahmad li nga leral amna solo lol fofu ci serigne mor mbay cissé ndax yow tambali nga ko ci serigne touba nga xamne ni japp nga ne ci lañ wara tambulé lepp ndax mom lepp lu fi bax rek moko baxal dina mom wax nga ñu lu am solo ci mom bi nga ci joggé tém ñew nga ci wayjuru Serigne Mor Mbaye Cissé mom itam wax nga ci lu am solo famu jaar ak Serigne Touba ak famu djeblo ci mom ba nim ñewé ndiarém ba Serigne Mor gané fa aduna ba jangé fa alcorane ak yépp kon bok alcorane joj nga xamné mom la way juram manam takko won ba lolou moko dajalé alcorane moko dajalé Serigne Touba alcorane joj itam defena mo wëy rek ci Serigne Mor Mbaye Cissé kon Serigne Mor Mbaye Cissé mom naka la défé won ak naka la nekké won ak alcorane ak naka la doon dundé alcorane
0: waaw naka la doon dundé alcorane dafa wax né laay joj nga xamné bi Serigne bi dem Touba mom lako fekkon yaay rasoul balikh Serigne Touba da ko ko fiiralal bopam xamna bi Serigne bi joge sama baye joge fi dama fa yor daara ci di jangale dan def nak dan ci bolé walé bu nawet joté mu wut fofu ay tol di ci yëngutu walé waye def nako ñaaraat yo xamni ni lum ci man di bolé rek du dox ag na sax bañ dana wut ci dër yi ni won fofu dana fa wut li plan di défar trossé waye da wut dox mune juromelu at mi nga xamne ci la nawet seb bi defuma mané wutiwuma tol jangal mi do nga la mëna yam légui at momu néna ci guddigu gogo lo xamne waxi bat wax ju kibana la néna ci la ñëk ci lako Serigne Touba ñëk xamal jëhërat né ko Mor Mbaye Cissé ya dëgër bop la ko wax dama wax daat kay sa aya ja yonent bi dafa suñ borom dafa ko wax né ko Mohammed ma wacce ci yow diiné l'islam ji ma wacce ci yow nang ko tassaré moy balax ma won sa lélek min rabbika Serigne Mor da Serigne Touba daf ma wax ni ma ya ayo muridu sadiq yonent bi Serigne Borom da ko wax ya ayo rasul mom senen Serigne Touba daf ni ma ya ayo muridu sadiq balikh ma unsal ilayka alquran ji dongula la tasare lo mune kero bu ma Serigne Touba waxe lolo la noppi am ben yitte mune lañ wax fe la mujjal ayba wallahu yahsimuka min anasi Serigne Touba daf ni ma wallahu saykhuka min anasi ya ayo muridu sadiq ya muridu sadiq bi alquran ji dongula la tasare lo bul ci bolé lenen ta baba waru ko tag ñaar fu kat wallahu shaykhukum min anas neena Serigne Touba moma ko xal bopam ay Serigne Touba shaykhuluma shaykhul sama bay shaykhul sama mam waye mo ne ma wallahu shaykhukum min anas tax nak amul nangu tut am fenn soxla bama xole mag ñi nga xamne jamonante ñak mom kilifa yu magi kenn ku nek wa keur Serigne Touba kenn ku nek sa dom jaar na fa waaw mu sax ci alcorane joju koko nak da ci am kon Serigne Touba da ci am isnul khas ci alcorane le waral ay mbirem ndax ko xamne Serigne Touba mo la gissal bopam na la mo ganaw bam la tanne ba nopi mo la xamalatal na la yow kat wax la ay bi na la alcorane do nga la tassare lolo amu ci ben amuton ben yitte do do nek ci waye bam agge ba ci wallahu shaykhuka min anas jojo mune shaykh wallahu yasuk min anas lako Serigne Borom wax man wallahu shaykhuka min anas lama Serigne Touba wax da nay feñ lol ci mbirem amna Serigne Modou Mamounou Daru Salam kilifa gu mag ñewna ne ko no xame no deg njangenu Serigne Mor Mbaye Cissé daare Serigne Mor Mbaye Cissé mu nako joxe fa sama dom ba mat nangami at te ferut ba moma gënal bobu tax daara ju nek fi ci boori njamur lako wax buguma noko degge lo mu nako joxe fe sama dom ba mat juroom ñaar at te ferut ba moma gënal ma joxe ko ci daara jojo ba mot xamna kon alcorane Serigne Touba mo fa sax alcorane Serigne Touba mo fa nek njabot ak Serigne Touba gu mag ko deg rek nanaka sa dom jaar na fa watto na fa yow xam nga ci dara ndax bok nga ci ñu fa jaar sey kilifa yu bari bari jaar na fa mom nak lim bëggono doonul lenn lu du talib Serigne Touba bëggul lenn da nga ko daawu sol mbum for da wax nak yoonu Serigne Touba bi mi kanisé la ci mi kanisé xam nga ne du sol mbum baax nga man way bala ben wata tak rek jaar ci mom yoonu Serigne Touba mi kanisé la ci ba amna ci Serigne Moustapha amna ci lo xamni moko waxal bopam kéro bi nga xamé ni ñewna ci mujjam daana denkané tim denkané yu am solo daana wax ni bu kenn xépp kenn ndax ke la gëna bax mo la gëna bon ko ma sa wax nak dalay jaxal lool ke la gëna bax mo la gëna bon né dafa mësa jox taxaw yor ab dok daan japp ci japp kay bi daane jub de baxna lool ndax balaman ab balaman la yoron bant bi dafa gudd deung tim baxna lol ndax japp kay bi dafa deung waaw da wax na ke la gëna bax mo la gëna bon ndax mo la beurugop gerté buñ bacc ba nopi ak beurugop gerté wax na bacc guñ ko ngoñ ma xob yak yep nga ci bu la ci gënal comme ko ma sa wax nak nga ne ko xana biñ bacc ba nopi nga xamne ber nañ fi xot ki ba nopi mu la xana bo beurugop xot bob ak beurugop kemb bu la gënal nga xana beurugop kemb nga xamne mom tagale nañ xot ya ki bo nopi mun la beurigop kemb ak beurigop diw bu la gënal ngena ko beurigop diw ndax mom da ngay ñew rek jariño mun xana kon mo gëna bax ngena waaw mun mom mo gëna bax nak mo yees ndax bu doon mom rek deewen kën do amul diw ta be nga ne mom nga jëk bañ muy beurigop beurigop bu jëk ba neena xar yaak bay yaak nag yi ki xamne ñoy bay ki bi lañ bëgg ci la nek waaw da wax na tim doom adam yi ay outil lañ semiñu moy daana garab gi xar ko bam nek mat ñu man ko jariño waye taxul mu man li pousse bi man ba dal ñawum bu mi bam rafet li pousse bi tuti mom la ko yalla jaglol mom la ko yalla jaglel
1: ci est ce que
0: bëggoon ku xeb kenn né nit ma sa fa xeyse nako waaw ko xamna daan xey bu xey xana bëgg dara tax mu ñofa ko señ bi day tay mom xamna yow dal bu ñepp defoon yow dana bax waaw ñi fab seen doomi di yobbu ci jangalem tuba mi tuba arafé tuba bi bon yi nga xamne ko ko jang nangam nangam waaw ni ñepp dañu warona def na yow jang alcorane waaw te xastu ba bi ngagn ba doyal señ bi dal ni ko yet dara nako yow di diw mu na ko limalu bëggono jox tay duma la ko mëna jox ndax lima la doon waja jox kiko liggey ab tuba la e waji dal di wuxu nako señ bi damay wax la ci gënaaw deug dongu de mu nako ah tuba bi amnañ jikko yu baaxa baax ñu wala ak way fam nga xamne mu ken xeb ken fi mom bo ne tuba bi ñu bo ñewon fi nga ne tuba bi ku nango tele yew la ñu ne la waaw lool de deug la bo ñewon nga ne ñu fonk seen kilifa lañ ñu la waaw lool de lu baaxa baax la te ñuy war nañ ko def bo ne won ku fonk rendez-vous lañ ñu ne la waaw lool de lu baaxa baax la te ñuy dañ ko digal nako ab gatt boko rayé lum duuf boko rayé dang ca fekk sebrut fekk fay yah ta da nga fexé ba jërëñu ci ta sa yoon du nekk ci yah ya sa yoon du nekk ci sebrut ba nit ku nekk day wax la nga gëna baxlé ci mom nit ku nekk day wax la nga xam la gëna bax ci mom kaddu yo xamné Serigne Moustapha moko wax kéro bi nga xamé ni ndax mi ngi fi joggé wéru koor xamna bo muy tud waxtaan wi dañ ko def ñaari waxtaan waaw Serigne Moustapha Basirou wéru koor juroom ben fan ci wéru koor ci la Serigne Mor nelaw koor 88 Señ Bass moone ma dem diko yeggale Señ Moustapha fekk ko ci biir kër gu mag fekk ko wéru ko guddi gi mu yor fulkul ma son tim ko diko jang neena bima ñëwé nuyo diko xamal ko Señ Mor kat agal na liggéey da ko fekk ci qasid ak minanul baakhil qadim Señ Touba tanke baranil baakh minal amrad wa kab man an kar bi intirad ay nga xamne Señ Touba ma nga tanke ma nga deng ci bop ba ma wax wala tansibana la sen khutlo fi sabila amwatan bal ahyan inda rabbim yursakhuna bal ahyan inda rabbim yursakhuna jojo moy baranil baakhi mu fekk ci beyd bi Señ Touba di wax raditu anhu wa huwa anni radi wa kana li bil amni fi akhradi Señ Touba ayaji moy wax ne bu len jot ne ñi liggey ci yoonu yalla ba faatu ñu ba joge fi ñu faatu lañ dedet ñay dundu ci seen borom bay duim ko fekk Serigne Touba lay wax ne yalla gëreem na ma gëreem ko limu fi doon bur lepp amna ko li la fekk fulkul ma son Serigne Moustapha diko jang tollu ci bëreb bi Serigne Bass ñew na ko Serigne Mor wacc na liggey ko waxe daade alla ko daadi jox lool bo xamne ni kéro taxaw na ci barab ya bañ ko dencé ba nopi ne lepp lu ñuy def ci mom na ko yek daayira bu ñu sos ci mom moy ne ci bobba ne ci digg ba ne ci ciat la xamna dama lay delo laaj bi bu ko defé bañ delsi wat fi fekk ñu gën ko tek ci yoon rek
1: jërëjëf Serigne Ahmed Dem yaakaarna waxtu ñu mo ñu dab fiñ toll ni ay waxtaanu yamna solo lol ak li nga wax ci Serigne Mor Mbaye Cissé lepp ñëk ñu ko jaaral ci Serigne Touba ñi nga xamne ni mom lim am lepp ci mom la ko amé jaar ci way juram ñew ci mom ak jiko yu yi nga xamne ni yu am solo la ñu nga wax ñuko ci mom waye xamna ne question yi sax dess na waye waxtu yi mo ñu teunk xamna dañ koy jema def benen ñaari émission benen yoon dinañ la ci invité
0: comme def nañ def nañ tambalé bi ba nopi rek
1: waaw kay bu rewé dinañ mëna dugg nak ci deug
0: deug
1: waaw kay deug ay jikom ak yi nga xamne def nako ci alcorane ak ñafa mokalé niñ tollu ak ñim jangal alcorane yoy yépp ak kangam yi nga xamne ni ay kang lañ yo xamne yor nañ ay daara di jangalé té mu défar leen yoy yépp dinañ ci dem inshallah
0: deug la ndax kenn ku nekk ci wa ke Serigne Touba mënon nañ wax séri nga séri ci mom
1: waaw kay yoy
0: Serigne Mat demam jaarem mom la jamono tel ci jaarem wonañ ni Serigne Mat la daan jang xam Serigne Abdourahmane Dem la daan demé daan jangé Serigne Abdourahmane Dem dafa ko xol ñaari yoon rek daa xam poste fam yobul ko bopum ci Serigne Mat Dem
1: est ce que lolu xamna émission bi di ñew mbokk yi xamna né dañuy tambali émission bi rek ubbi dañ ko ubbi rek waye inshallah dañuy defaat benen émission bo xamné ñi dugg deug deug ci Serigne Mbaye Mor Mbaye Cissé ci bopam kon Serigne Ahmed dama lay bayyi sa kaddu gu mujju nga sant mbokk yi ñu daal di tejj jotaay bi benen yoon inshallah
0: xana di jéggulu ci niñ ko bëggewoon rek te aggewul noona liñ fi def lepp nak yalla nay depp ngeurmal Serigne Touba
1: amin
0: kaddu yalla depp lim wax ne ci dekkam bi wajalu mask dehban maskara ta'allumi joji ci li rek liñ yene li ci nam nami yalla Serigne Touba nangoko nonu boole ko ci lolu mu ñaan li yalla ko boole ci ñaanam gogo
1: amne
0: dekk bi waaw
1: jerejeuf
0: waaw barke Serigne Touba
1: jerejeuf Serigne Ahmadou jerejeuf yeen mbokk yi nga xamni ni yeen ak ñu doon baye xel ci bir rew mi ak bitim rew jerejeuf ñi nga xamni ni ño nekkon ci xarala gi di len dig dajje inshallah ba benen yoon wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.